pigan ang inaksawsong umiyok no tanik pikatitaron ng nivo. Pigi alam ita. Akaw gayang nong lute. Nala lute upalone isifar lute. Tunoy, tukili at tistar lugo. Agkati, kasutil lugi. Isifar uvi, ipi, kokturangin nong lute.